Kaina pidu bhulal li khongding lai na kangang li dana angana panam lang li dana koi rei saisang na

Kangla channel da adom na hojik ngasi nong magi chatha jarakka daba thorum pareng sing samrap na ning sing jari. Chatha jari ba thorum pareng asigi ayuk pung taruk minute manga Delhi dagi relay da ingrazi da pau taba fang bigani. Pung taruk

Bung Nepal, Delhi dagi rileda samachar prabhar. Tawa fangbigani, Bung Nepal minute taramanga, Delhi dagi rileda morning news loinana. Silong dagi rileda North East news. Ayuk pung Nepal makai tawa matamda tawa fangbigani. Pung Nepal minute nifu matam ngakbigani film isay matang matangoyna lantok chagani. Ayuk pung mapal ay bagi khorzay dagi. Ani suba tangkakta tangbalan. Tara taruk suba panduk tabigani. Thauram puthokpa da tingbangba Hemchan ning thaujam. Khonjel da amadi thauram puthokpa thokchom renubala.

0: 88.05 meter, just 9 centimeters behind Sri Lanka's Ramesh Tharanga Pathirage, who won with 88.14 meter. And that is the end of this news bulletin.
1: Adomna Thorum Tabiri Basi, Akasbani, Imphalne. Hausik Amuk, Lanthok Cheri, Lavu Singugi Wafamda, Apik Pangagi, Kanaba.
2: Apik Panga Makal Kayama Lady Emadi, Equimuibada, Kanaba, Asuki Matik Piri. Hariba Apik Panga Makal Sing Asida, Protein, Marankaini Yawi Amadi, Micronutrient, Kudamuina Hirabada, Calcium, Zinc, Iron, Potassium Amadi, Fatty Acid, Marankaini Yawi. Kunganda Lady Ba, Mui Kayana, Apik Panga Sing Asigi, Kanaba Kayama Kangi. Kudamuina Hirabada, Mahorol Dagi Hongna Sijinarakiba, Lokshin Kayama Lai Hibadi, Anaba Kayafa Hanbada Madi, Hakchangfa Nabagi Oina, Sijinabagi Lokshin Kaya Lady. Aduga Miron Minupi Shingamadi, Komlang Pitaklibi, Mamawi Bishingna, Tangai Fedana, Nga Chabagi Chanabi, Kayasu Lady. Baganik Singa Tijin Badagi Fanglakpa Folgi Matungina, Apik Panga Singasida Yauriba, Calcium Asi, Shangom de Yauba, Calcium Gichanga, Chaurakna Mane Hari. Micronutrient watpagi samasya asi malemgi oina yamna chawbo samasya mani tawigum basung micronutrient watpagi thawong asi hekta ubadi ngamba natabani na hariba thawong asibu ekoina lotaga leiba aram khawrangba hairagasu khangnei malemgi oina angang million chaniyang khairom ase vitamin a watpagi khudong chadaba mayok nari mukanga da yawwa vitamin a gi chang asina napi chabi da yawwa vitamin a gi changdagi Saruk Marfuma Palom Heli. Hariba vitamin A asi mukangagi mamitki manakta ayamba sarukta yawi. Maramaduna nga asi mapum oina thongba madi manama singa punna futmin aduna chabada aduki mati kanaba fangi natragadi ekogi hakchangda kanagadaba maruiba vitamin amadi mineral singsi arembada manki gani. Potassium marang kaini yauba apikpa nga singi manungda panba yabadi mukanga ngamu porom ngakra ngachikamadi ukabi asina chingbani ngashang natra gai koina belun paibi hairaka khangnariba nga makhalasina iron gi changasi aduki mati yawe baigyanik singna thizin bada phanglakpa gi fol oina ising ichamda phangba apikpa nga singa sida yauba mineral amadi vitamin gi changasi achowa nga sing haibadi rau katla mirgal na chingba nga singa yauba changdagi asuki mati wangi apikpa nga kilogram amada yauba vitamin amadi mineral adu achowa nga singa sigi kilogram nifu da yauba duga mane shamna hairabada apikpa nga singa sida yauriba vitamin amadi mineral gi changasi achowa nga singa yauba vitamin amadi mineral gi changdagi chaurakna saruk nifu heli apikpa nga singa si makoina phangliba mafamadugi anakpada leiba miyoi natana atopa singna khangdabagum leiri leiba ki oina Chahi gi nga puthokpa gi chang asi hotpa matamda apikpa nga sing asida mai kaya onchinade taigumba shung hariba nga sing asina miyoi kaya gi senda lambi oiri amadi imung kaya gi nga gi awatpa menkhatnari khudamuina hairabada manipur gi pat turel amadi khong kaya dagi apikpa nga asi asuki matik phari amadi miyoi kaya gi senda lambi oiri amadi vitamin mineral kaya gi awatpa shu menkhatnari Maramaduna, apik panga sing asigi maramda thijinba amadi yokpagi tangai fedaba lairi nakalamaromda apik panga sing asibu thawoidabadagi kanaraba nga sing asi mangki gadra haibagi chingnabasu lairi hairiba nga sing asi chanabagi khaktanatana laitiyeng oina sijinabasu dumak yai amadi munna thijilaba matamda laitiyengi oina sijinanabagi damak mapalamda yonduna leibaki oina achowa senpham kaya phangnaba thorangsu lokhatpham thoi ekhogi leiba khaktanatana malemgi oina apikpa nga singgi thorang kaya ma lokhatpagi tangai fadabasu lairi Hariba apikpa nga singa sigi damakta koina lokhatpa yaba thaurang kharadang banjarabada nga singa si karamba mafamda leibage karamba machinjak chabage madi karamba matam amadi karamba mafamda marum ko I haibasi ekhoi munna khangdok pigadabani hu amadi electric na chingba sijinaduna mafam amada leiramba nga pumnamak hatuk piroidabani apikpa nga singa si yokpada pungning thogot pigadabani apikpa nga sing asi rau katla amadi mirgal na chingbaga polyculture oina yokpagi technology puthup kadabani apikpa nga sing asi lau mara

Hainay nang bu lamjani, ani suba matamisaygi mayigni. Isaisigi saisakpi laishram mema, sairing bana sanglakpam Achau Sharma.

Hauzik amuk pungfa masida sandok jari. Ai bagi korzai dagi anisuba tangkakta tangbal lan tarataruk suba pandup. Thauram putokpa da tengbangba hemchan ning thauzam. Konjel da amadi thauram putokpa thokjom renubala.

isay siga loy na film isay lantok chaba loy chere hawzik amuk channel asida tabirasi ngai kho takisi.

Marupsing, matam na kanabusu ngai di haibagum, matangi kongchatna asumasum huzan kibana, marupsing ga kaine nabagi, mikupadusu yosilakle. Nasigoinadi, ngai ko takisi tharam tabikiba marupsingbu, adongi marup, herishan kaisamna, amukhanna, khurumjari.

0: awaba kangda bagi akhoi da utta bagi wani nangsu khandra nang tiye ngune mana lamjen chen khali hari ba chingdu phut lising ani gi mathak tu wangim ne mi jen do yam nu sungam ba madugi matun yo bhau phau bol lip tin sing khat pai sha rai bina tin nati nang bu ma gi chahi matang sida du mani chen mungam gudro ba ha
1: adu oi ra su moi ba ai di ising ching nai da
0: hoi hoi hoi nang gi ching na ba du kok na ba doctor da chat laga yang hello betare dena

0: ing kumja lising amaga chamapan yangkhai manga gi February
1: Ibema isagi mai ngang bodu pharamale ko
2: pharima adubu haksang diam suk theima
1: suk thada di kadai degi nang di numi chupagi lamje ni sports ni haiduna dum leire hala aga sak suning thinuai na sadi kan bu kali ni sadi
2: ima chak ting asi su janing de ha mi chupang ning de tum ning e ai nga hak ta tum khi ge ma
3: hai bema sada ko nang doctor na hairak pa guli du char bro nang bo
2: chadri baba
3: adu han sag ho dana
1: hoi ne ima ising lok tho u khi ge
2: ima ai ka do ina pubi rak lo
3: hai hai magi ka do ina pubi ro mai ka do ina pubi lu dauri da doctor na hairi besi mama da haiduk lu bada kap lau dun tor kane adu da gi di ichana khangrani mathwai nu aitra ga na bi la yong shu thu jal kane hin doctor na hairi adu de kan mai to ba
1: moi pa
3: ha ha ke do re angang hidak pijara mo bro nong ba
1: pijara me natte sada ko bu doctor na kari hairap ge
3: ah kari su toroi hai masa kar sondai thu na kan khat na ba ida khar kap sen ad mai na hairap ni ge su toroi da
1: sto phare da ai di ngarang gi matau du da chana na nung sa thiru ra bani
3: mama noi gi ki mo no idu bu kayam ga pi ba jan ne sada ko gi phajabam tang Lebihin ini hina.
1: Kali gino, mui panah hujipu kimono nungsing biri isibo.
3: Ah, kanu ni? Aikoi na doktor degi halak pedo, udah magi sehi lengau, kita benu pi macani kak, masu gik kimono siat laga cedau pa. Madu bu benda, isan angah hak lepuk yang dune hak leye adu da.
1: Adu budine, magi mamang dasu, nangi kimono siam phazei kaya pi kahina, asumai na solap paga suyaur e.
3: Adun na curon kalon bus via ura mas. Ha.
1: Moi pa.
3: Aau.
1: Kapiro. Kaya daw lagi.
3: Mama. Isi kari gino kang di ni. Nasi si. Pugnul si. Ina na uwi ni.
1: Moi pa. Ay ngon na minam bigano. Luat bigano. Si. Ay ngon na siyang naong tahay biyo. Isa sada ko kaya daw re. Ha.
3: Ay. Ay bu. Nungon da kari hai na
1: kari
3: hai risiki isa sada ko se nanggi
1: isa sada ko kai daurage hai biyo isa sada ko kai daurage hai ba
3: isa si nang na yam pakat sa ba nang na hekek hai ba ito mbongi lay na hai ba do
1: kari ito mbongi
3: madu na nare ni isa sada ko si Igi kencang nari nih, pujiko.
1: Isabo, isa sada ko.
3: Hey, bapa, ngaku sih. Hey, tuni ngaku nih. Cek, ngaku.
1: Orang
3: tetap nak pamdo. Tetap nak pamdo. Ising, hey, pamu sih. Sabang tetap pamdo sih. Ising dulu ke. Tetap nak pamu ko. Palang dulu ngah teruk pamu ko. Ising tu nak pergi. Hey, se, ising lagi sih deh. Ikut tetap nak hapke ko. Se. Nami tu.
1: Mui pa.
3: Nami tu pangtu.
1: Isa sada ko bu. Buang gilai na.
3: Ado aku tu tumil lagi ko na. Hey, tumil lagi ko. Nang na tu main nak kap lor di. Angang tarini. Yari makai. Ma, lagi na sih na hari hari sih mau anda kangen kan.

0: Ibema, nang nathong nawda aduk munne yengli dugu karino.
1: Ima, lambi da angang khara uniform se laga chatle.
0: Oh,
1: school da oira mal.
0: Nate, nahak sumarak marak ta school chat kiro. Naman bi singa unana ba.
1: Ha. Ima, ai school di am chaninge. Adugu chalaro. Class ta kuina phamba wagani. Hakchang suyam chok thei ma. Imana bi singa sana basu yaubangam.
0: Hoi hoi. Naba pharaga amuk chat pa haiduni. Aduga ne doctor nasu isa yam phagate hairam mi do.
1: Ha. Asing bai roi ma.
0: Ado doctor gi laying su laying ni. Ipai pu na haina ba yam sit na thajana ba ma su lai ne. Masi su yeng si ro be ma.
1: Kari noi ma. Aidi naba pharaga school prap prap kaning labane.
2: Ima, yengo, akoi seta ko se handakti khongham khotham ga changyam nai rabani.
0: Icha khoi khwai mayam gi mapandagi. Icha sada ko na yam na thuna mama na ba miraktin bangamba. Adu tani ima na lining iba.
2: Ima,
0: adu ga ne kiwo. Ima na nanau da wapham amasu hakdu ami bani.
2: Kari wapham noi ma.
0: Thai na dagi ipai pusing na. Siya na saba masu masu gi wainuli singa ma lai da katlabadi. Miyoy bagi dasalang pampataba ana ye puna makku ihay na ido.
2: Ima.
0: Madusu yeng sirahay ribay imana.
2: Aduti ima, kay til dagi chigi wainulay uraga ngasi mak lai da katlasi.
0: Ngay ko. Madu yadi.
2: Kay kya?
0: Ana ba masamak na saba siya gi wainuloy na lai da katkadabani. Madu na mahisaw ihay na ye.
2: Aduti luida. Sadakwa, nangbu chiegi wainu saba higadro.
1: Adugi di hai daiche. Chiegi lei, una, kurak, sanapot, wainu, sao chiexin saba pumnamak, ay kwegi klas ta paranay na tammeche.
2: Adugi ang pareda. Kari kari potlam changani hayo. Iche thiruge.
1: Iche, potlam hai babu, machu machu gi che khara. Aduga kati. Atay di kari susang ngay leiti e.
2: Oh, sadakwa. Ichenya ji leiba chatle thuna halake ko
1: hoi
0: se se sian se mukta pai khoi be ma
2: sian gi dia ni ma
0: si sat khreni be ma
1: ima
0: na se ki o se mirai ba yadi ko na ha ka pu min na ba na sin na nau sun na ta ba ma na nang gi da mukta ahing nung thin khai da na kaya da wan ho na bi ri ba
1: ima
3: ing kumjali singamaga chamapan yankhai manga october gitang kunmanga ni
0: ibema

Ingtap labi. Yeng makipien banai drabi, lamlan bi nahak bu urubada, fakhang thamoy potapam khangdari.

0: ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯗꯂꯥ ꯄꯔꯐꯣꯝ ꯐꯅꯤꯠ ꯖꯤꯝ ꯌꯣꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯗꯂꯥ ꯐꯅꯤꯗꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯈꯤꯛꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯤ ꯊꯩꯂꯒ ꯂꯩꯂꯒ ꯖꯤ ꯈꯝ ꯌꯣꯟꯅꯩ ꯁꯤꯗꯂꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗ ꯑꯔꯤ ꯍꯥꯡꯉꯨꯔꯥ ꯂꯨꯏꯔꯔꯅꯣ ꯆꯨꯝꯐ꯭ꯔꯨꯔꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ nanang khang zai da aru han thol thod khle mag pha mag ya ga sa ga thi ga sa hi tra hi oi thol dim shok sa ma de athum rai sa la lang nang zai lam ram lai la khai jwang sa nei zla jang ram lai nak shok nei zla kala athum li ba custom chin na pain sa lang shok ge zla ka ji thum li ba ithum we mi wi za khna ba influence sa la ga ji ba na pha hwe tha la ga ro kham la lam tang ma mag pha sa lam tang ma jang ka ithum we ka sa ka za khmang san mai jnai ka tong ji influence sai re zla da ita da athang itumui phanit lira phanit jaw sai zala jang tradition wi phanit da khali hitam hili phanit khamyon hili awi bi ne wa khali phanit thi man sak la kai ne khuida phanit hau phok ti li ji awu nga na swa hai mi laka chingma ho the ma ji pai ma ji matha khwai agla ngu wa na lui li ma thai ji example sa da ma thai ma ji pai ma ji yang mi laka chingma hai mi khwai jang sara mi khwai da phanit ji myon agla yar wi ji kokasala gaina le singron na chamang rom laga chamung chamang rom laga myon sa jang hi tha wi importance pa hi itumli influence atang wi influence sa jang atang wi hi kimin influence sa le san ji modernization itumli christianity jang hi bing hin a hi ba pa ye ma pa ma ni pa ye pa ma ye hi pa ye ba re shirin di sa chi yem za na pa mi tha da cha da nga je khang sa khin na bram sa da itumli apung tra khain nga cheng sa khain ne kal hi thum na hi hi wi awi bing wi nga shen hi amang sa khi mathai le itham na da mam chuk la mi ba hi pha mai da ba ya ka hi thu mai identity le sa chatra akh rawi ge ne kala hi na khang ge tra khala ari so khai le lang mai da chak si ma ga pha tra akh so ge le girl fruit ne da hangai
1: custom and tradition hi shiman ga hai le la kala shiman ki da life la chila thai hai da le
0: shiman ga hai ji ba hi la da da tuyar hi chak sila ke jang sak la khai tit la khai tuyar kha ne ithum we awoina nation custom tradition hai mi hai hili the shiman khale le da hang bai ra cha khajan wa shai thai jang karam myon thure da shiman wa gai shiman gai tha nei zala jang kai shiman hai lamma hangai ne ge jwa ithum da khajan ne thai with the kada da sa sa da da myon sa khisa de thai with the myon bai ka shi pa ji khusho ko sang sal ga bre sha sa da jang da myon bai fi de khui da athang ithum we awoyi na phani tra khai meg sa jang custom tra khai meg sa chakhna ji for example li ari wi thum na tisham ma myon thore jidla tisham phani thi khwain ma myon thu jani thum bre sha sa da tisham hi wa athang wi jibili ka fur ritual sa ga zang jao jang ka thina wai na thum khring na wi khang dei ji wi athum na himak pa hi wa ma sa bai thum na hi wa thum bre sha sa da ma za na bai ni ji aina hai hai ne her hai ne jidla jang ta ta da chi ta da shiman ngai wi di jing bai da hang bai ma khali ja ka la a thang wi influence ka sa western nation na western culture na ja influence ka sa modernization na mi wi kha ma tha li mi wi ka ka shung ni ka chu kha ni influence ka sa ja a thang a ru wi bre shirin he ne thum na i thum wi a wi culture ba hli a man sak ta mu khui la mi wi culture ba ji mi on thui kha mi wi la i thum la ma sang ai la western la sa thui kha ja for example na ram li traditional festival myon ga khreliwa hawla sa phajik sa la byon sai ja changrok sai.

0: phanit phanau li kathi ke sar li chang ka sang maning la ithu mu yeng shan mi sari khang wai ma thei thur de mi wi ba mang wai thwer de te ithu mu yi hi mang wai baim la zhe la jang ithu mu yi ma sang baim la la kisa da ma sang baim ra san mang wai baim ra jang ka ithum na ithum ithum khla ta ba li yang ta tha da khla ta ba khla ta ba yi ki pa la ma la la ga mi wi ng shan li mi wi cha khna li ng hom thu hi hi tra khle de khle ne hi shokap de khle ne chai na ithum mu yi the culture and tradition jang custom awi ba wi aman ga sakhi he thei la ga ithum mi la da phari ra ga ji wi kham chu gi ta ra sa la khain de khui
1: tha ga custom and tradition hi na na hi wi cha ji na ga ji ka tha da identify sa mi ra chi la thing ai le
0: a thang hi na hai rap la pan nai re custom ithum wi custom and tradition ithum wu term ka la chat khana ja chan hi li awai na phari phari mi hai wa wa long hi le hi ithum wi haura khang wai chan hi le hi haura ng wa ka chon hing wai ka as awi haura hi wa tang khul na wi na haura ne jang karan a ana amla haura amla shining wai ka as a hi wa khar shi ne mai khar shi ne ong nau shi ne aw chon hi pa hing wai de le da identify sai de la jang example la khli ina kong sang chang nga cha ka as awi kong sang cha cha pa hi kong sang cha nga cha mi pa hi tang khul nau ne ta pa lai thai sa pe zela ja rong mai na khang cha abong le yang mai na khang cha a wi khang nga cha da le cha hi ba rong mai wi cha ne hi ba yang mai wi cha ne hi ba kla sorry lam gang mai cha ne thai bai zela ni da da ithu mu sari ithu mu ja khana ithu mu ka tradition hi ja hen la thai bai ge ne la ga thong wi thum na ka sam chan zela ji tang khu wi ka sam mai na naga na hone zhe ka sam khang rai le sa la pai naga aksa da ja tang khulai na rong mai ru no athumui custom khang rai wali salabai ka tang khulai na mai te wi custom jakhna hi bang tai haude hi bang te hang hawe se la ja ithumui sari ru no ithumui ari khang da ithumui ka za khamang ru no chan mai chan mai ru no ja hi ngate hang hawe se la te na ithum ithum na ithumui custom mai na zula tradition hi na ngate phungi ge ji hi pai lai na identify sabai de khui
1: custom and tradition pari khawai khimamai apong le khala ga chila thengai tle
0: hi ba hi sa shok pai shi ge sa bai shi ge hi ba apong hi ba apong hi ta khle de khui ja ka le hi ma sak pai la ma le mi de khui sa bai yi tang khun nao sa de yi na ga nao sa de yi wing shan pari ge de sak na khai ma ning mi de khui ka na yi na ki pa khlam thila mi wuli ka hao mai de zat kai na ka sa ka mara ma ka sai de khui a zi yi shi mani pur li dada ithum we university kya khali college kya khali ja for example in the pamda khali university khali manipur university of culture khali hi department thana khali de heli hi tribal studies tribal culture atham athang thang ta jang atham we rasli la lai haroba thumi department na tam sar le izala ta hi athum government na jang ki we aman ga sakhi culture wa aman ga sakhi thei da customer aman sakhi thei da atham ne hi department na sho mi khai ne izala khaksa da itum dang khnao himtam bai gi da ja khaksa da itum wi phaichak ji university school lim tam bai gi da ja itum tam bai sa re ze le hi wa man ga sa yi pha da thai din phari khai tam bai ji la aro han itum wi itum na itum hi identity ng de phung ei itum hi na ga ne de vau strai de le ja ka in dang shan khwa li itum wi the society ro no school ro no tang khnao wi ja khuli khle function sa da khle ro no hi bing hi custom and tradition hi wi aman sak da tam mi de khle je ye cha ma thaim ne in ma the sa ga je yo nai ra ja ka school ji ba ji li wa ha la tam mi de le is de school ji ba ji li phai chak tam mi is de school ji ba ji li subject a sa da ng shan tam mi de ji hi ba thaim sam phang ji de la de na school tha li university tha li or itum society bing na ja he tha wi man sa gi the le ga tam mi shi ge ja gula program sing ga shi ge ja hi workshop sa mi shi ge ja kha da krito bing a man sa ge ma thei mer le zela ka a zil ka a zil a ron thot li ka ni thot bing na custom culture ki lam ge thei ge ji hi itum a thama ni ma phen ba im re de tam khmi ma le ga da thei u ra ja il il thiam da maram ne ala thiam da maram ne tam khu sa ne zela kha na bun tam mi sa ne zela ka a thang kha na bun ni ma ba ba bing o za bing tam khmi hi ma le thu ge da tam hai ge sa lam le thu ge da a re hi wi mi wi kham tha ma thei la ka mi u kham tha ji shi khu mron ka

0: thằng và hay này là giang là cơ in exam là khali aru han itum church chaw si la jang itum re sha sa da itum mi av sa da church ka sa re is da ka church ka ka hi li khila sa wasan yu la sa ja ki pa wi la dik pa wasan wi ka bi khala dik pa ja a ti kham tha tha kham di tong ya thum si ni is da ka church li ji lecture mi thran ji li ji ithumui awai yeng shan lecture mi paim la kham tham lem la awai nang shan tam mi khai tam khui pai kham tham jang lang la ji question sa bai is la jang sam tam mi bai gi da a church la sa than ji ji ithum awai yi haula him sa bai la jang a haula wa khnoi na lam sa bai thum la kyu wang in western wi la ji western wi la khnoi ji khwai ni thum na church sa bum da ithum mi sa bai la ji question na khrai is la jang la ga national being for example sunday school la ah da sunday school ne game ne hi ne da le sa re zala da cha da khle ji li ji i thum wi man ga sa ka culture kle thum custom tradition hi ta mi shi ga ji li la sing ga mi shi ja kya ka ma tha ra jang ka ji ba i thum wi i thum ra sha sa da church li sa mai thui ji le da khui le thum yo ne zala i thum si sang da le zala ja ta da church win role ngra pa ya bung ni tra khle da khui ah i da hang ai
1: Now we come to the Ishi tribal tankul we custom and tradition he shiman how ni jaga thara ji he
0: ina him il him chuk chuk ji ja the other question he by final answer hang lo si ja custom and tradition he shiman ashi ji tum tankul tankul ji le shiman ga dela samlang khai ni ja ina kala og thuli cha du shiman ga ji tra khlai de ina lari parking than ina mana king than ji le ji actually aru ru hi 1500 tribes shiman gida le de le jang cha tu shiman gida le de le isla kala shiman gale kap pe kala actually shiman hai bai shini de preserve sam de le UNESCO na jang kala Indian government na jang de le tra le de mat mili kan tek ma sang sak le for example sentinel antaman and corbin and li sentinelis ko mi gur hili hi mili kala ma jang sak na tham li ofing sa de khine de le jang atham yu yum gi jang hani isla manipur we kan tek li atham we ai mol ga tha athung wi lam lam kang ka tha athung wi jaina hi wi cha ju kyo kyo bing hi hi la mi wi tu yer tu hi la thung kha tu tu hi la tha da ma ma na ra la ma lai ra la ma ga bi hai ra la ka la cha ju hi mi li ga ga pa jina mi sang hai tha da jang da da ok thi kap da le zila ta chi ta ga mai na hi hi wa hi thum na sak ta mu khu ye ka i thum culture i thum identity i thum custom i thum na sak ta mi on ka ka thada na ihi chajung de phung ihi khai khang hai ya unique sala khai mi na proof sa ra ja tang khul ne jil ka i we la wang sa the nga shan ma le thu shan ma jan ma phari hai thu ja ga wa na i ka i tang khul ne ji i na ga ne ji identify sa family ne ji la ji wa thang the ka kam yur na mi sang ha ra ji a lung ne wa shi man ha ra ji la ka la last live the i tang khul ne ji i khat na hang ge de ka khya ga tam khra tam sa ra ji la ja ma ra ji la the custom and tradition hidum sakta mukhi thuwa ka itum na hiwa man ga sakhi mathaila kala awai li awai na phari phari mi khai hi hili tun na khyam shila hiwi le gi shi hi mathaila hiwi khama tha hi mathaila jang itum no thi bai ka itum tang khu nau sa da shiman bai ye shiman haure ga ji hi ya hi khang hili khu yum le men da khu da hang ai
1: shila kai ra khana wa sa da tangkhul nau rijum nau sakrali chanpao chi phung khangai lekha chana ka
0: lekha tangkhul nau ping nai iwi custom nai iwi culture nai iwi jakhna hi mamyon na khipaw mamyon ra jang khipaw li le shi ura iwi sim khulim le shi la iwi sari li ma ghaw la khipaw sari le ba ghaw ra jaina ithum hi ithum wi custom awi na man sang la in hai mi ghai ya ngashan sari la itum cha khana itum khring khra sa ga ya wi itum hi mathala kai na tam khui laka sikhui laka itum hi takala na shaw le tam se laka itum okthi ba se itum yura sa da khya kala ngam kala okthi se ge ji hi ya tam khui jum na sai kor li hi ko sa ngai
1: ning shai re o ja li la na na ishi studio hi le rather na wi take a quick kala na wi experience share sa kha mi wi ba kala o ja na na wi atam ka sa kha kha shok mi laka chan phai sa ka wai rang rum khami wi bang la ning shila khai ra go da ngai le a chu wi chan phai ka sa hili khang chang sai

itna ka sam and tradition we pongle khangna sambangai ra kala somi kishung kalang sanga binaga sa leshad la la khangna sambangai ra akashwane imphal aringzin pungthuruk minitra da ugida aju dangkul rane henang jangai ra radakle adamle le itumna chanphe narum lishit sa radio nadaklen tum sagor le mong phamisirno

hunga khunda uri en mena tang ge marai hai phe lu e hai ga ning thoi bunga narai ai ne iranai sa ba pat na sadi maram maduna narai ne hekta pi ba hai badu ngamje de ne ning tho e dai ma san ba adu er badi phare phare shaurang na ning tho na hai re na khoi gi khoyon sa gai pula pun na khanaru ro alaman puna magtana re hai raga hayeng inung ba soya he ngan bada hari bu pa da se ngayam hari bu mafam se ning thau aingon da hek bi dra badi ning thau itik khangani da khoyon sa gai puna magna sha ngang hon gani asigum ba akan bu wa se ta ha bada bunga khundau re ma se ning thau ibu ngona nai amuk yog jer ge hai ram ga mayum sangai tam na ku mai bunga wa khandi nungai te asumna la ibari na mong marang yai do yaurak daure ibu ngu wa khandi nungai te tan ja do chagai na te pula puna wari wa tai shanai da ning thong na hoji hairak bo wa pham do ahalaman puna magta tamai wari shanai hi kariwabu kobuno

murilin mana kangai lay tai re hai re ga. Asum na murang maratab na ing na pale. Matam adu da ning thau na amai bi kaya sil bata. Kanamatan kangai lay tai bu ngam dreba. Kanda adu da.

0: nang sai khara su pan bi khre china ester gum ba san pan bi ki bda khara su ga ina mek sheng na ha bta re tawning ba myo sheng na asi gi mata no les le hon na ba khara tham bi
1: lamji am pi f for example ina kom ha yum da ko maning da lam ki dang le re income di la aning ba ko adu de ko na si de ko na sana ra ga thar ga lai sala la yum do adu na di kya feasible oil da ba ko adu na lam du pi ha ra ga na ko na nursery do in focus to be mena do na si da focus to bai ja ina warning ma sam tang hai ta ko na si da focus to re pa sha lai re na da ka na sa on bang en tha da to bu di khoi si di ya de ko market problem sang e ba han market ji customer lai ga da bani ba tha da ro kam le bi da ga di do mang do ni po che ka na mai gi pam bi do ma ho la ka ni sa ko la ka ni lai sa la ka ni do mang ni adu na lam du pi e ha ga zu ka shu ga de isagi ana haijaba no jikan gi musika main hoina koi gi lai gi da constraint lai rije ma gi high investment hare adi koi na ani pot to ge habum tum da investment je pasa sang poly house da na tra ga share house ma sa ge hab koi niyot ki nungi do sari do phan to ge hana sa mu tum pa lagi matak te hele ko adi ma gi quality inputs ma gi maru marang ka de long ni koi ni du khang da ba ko adi gi ma gi scientific knowledge ai tare koi gi kamaina thab khot pa maru hun ba gi mong do ga ju kai ki sina ba ko na ba du khang da ba chuma ma yam jene ba constraint je du ga main ni di ko marketing je ma gi customer lai ta ba na tra marketing kamaina thado ko ni khang da ba adu ni sa na ha na marketing gi kamana khan bi ro adu na hau ba matam da pick na hau bi ho ba thaina corona ha ko matam da ai na sum u ja ba du ang sing sum free da lai ba matam da moi na makan makan gi idea pu tho ga moi lai tha bo ge ra ataga lai shambala yon boy gra dumba candle sawa jlo ko gi lai essence nu ha ba ko la to yin go aduna usgi po je lai no pick na ho ge har ga di poly house ma sa ma poly house ma sa dra ga zu go side side to wana yung bi ra ga adum set hai ta re go ama sa bi ro aduga nursery hun bi ho ba nursery na han ho bi nursery ho bi nursery ji pasa yam do ma me ne pan to ko ni ai tang explain ma sa am tang ya pick na to ja ge
0: tap yo
1: ai di sana re athon bi mayamna kuntha kuntha pire lai birido mai maru peket tal lisinga ma satre pibni adu lisinga ma maru hali lisinga ma satre to ma tingani go adegi lisinga ma satre to 1000 seat ni yawi do 1000 seat se loinamak jamine tawroi koine minimum da 700 jamine tawren lobi ro go 700 tawren lobi ro hoy adu atopa other input sai tare laiba polythene adegi santhi go adegi why suma mayam singji loina calculate toroga lamsam 6000 7000 muksang niyebo ko ado mi laibak laiba ingkon laiba ko budi laibak phasang roi sa santi lobum laiba ko pa ado ma oi sangge changam da politin gum khadi changani sing tere changi khalo ado ngasai gi 700 hindoi nebo ko 700 se nursery one yon ge har ga di amom de lupa nursery di pikna mana pinge da ado koi protre da ga toro yon nam ni pa mang mang tere tere ko ado yo mamla yantra ga chaur ga polythene thado go yong yelup kuncha ne mo adu 700 into to one paisa je dum 21000 mo asa investment di 7000 ni go si gi income 30 de yol ba go 21000 ne lak to je go adu dum paisa je dum generate to di am line ji within 3 months ta sana generate to bi a hetare se ticket ma sam no dum khan bi ro dum 21000 de 7000 minus to bi ro kya ta
0: adu go za khu gi chaung na tha bi a dum sai pan bi khi ba khar do asim kha oi bra ate to pa labuk la mang um la tha bi a ba makhal sing se
1: la makhan sing de labuk la mang tha bi a ba hojit di oin de oi competition gi oin de sana re oin tong na re go adu na ta ba to bi a ba ji sanaragi mohta gladiolus tuma ain ta honinge asa ain haiza gi bodo ma di sing yam kana sang bo na te adu gi problem lai roi ma ke jam sang ma te ma di balu thabi gre thaw ma sing phasan chai bi ani chongkhalak ani ko re amu sing khak pi bi bodo ma ge san thinu ti ha nu pi gre ga adu ma taw bya ra adu ga china star ma taw bya ra ko ade ade sanaragi mohta sing dok nam ni ko na haiza adi makhan makhan try dor ga sanaga competition wa ni pacha do market to magi down sala ni ba ano wa ma how ba hai tare
0: hai
1: aduga mayam no ji adum ubiram ni sanari tha bum da mayam ji tourist spot we na mayam la aga yeng ba ko ga sanari di ka shuk pak lai na ba ko na ba to biram ro sanari di yeng ma ga photo na ma ga chaki ni nu mi lai ju yeng ma photo na ma chaki ni adu sanari tha ji na mon loose flower gi we na tha bo do ni ko adi ma ga sanari te ga bazar tha dok do ni adegi tawodob ane numilejina main wena mun ta je thauksung nam boi duni ko thauksung nam ne du du aina panjari ba ngasa gi gladiolus kai du di ma jo tourist adum attract tok duni ko tawodob moi gi kanab jina tourist to laga adum lai ra chakine ba po to ꯂꯩꯔꯁꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ

Akashvani Imphal. Hauzik, numidangi pung 8:30 pa loy na. Manipuri da pau, taba pangbiragani.

karam no khyol haw hari ba angang se matik magul lai khre hainai da ning thau magi mahul silani haidan mayam nangang na bata ba da a moyang ning thau se nong mangi numit amada di phumduna

ning thawi bungo nanai khoi le jeri ining thawgi warab matam da mating pangje gi angang masadu ma hat pa bu kya sau ba thabak no nanai ai khoi hek te pang thok se gi haira danna tam dipatara namorang do khuru mi bungo moirang ning thau si harau hare didi mahek hat pa gi i do utung da halaga khangde kari no noina kari upai tawre haraga ning thau aingon da yeng halu angang manga kat kak bagi i edo machine hai bedu khanga ba matam da na koi ne ek pi u hai diba sana pi u pi rege lupa pi u pi rege apam ba mana do ning thau aina song soi soi da pi ge hai re tanja asu da harau ra duna tambani pa tara se nanai khoi sache gi yeng inung bo soya hek ngan ba angang se soi da ma thai mang hal ge hai da na tambani pa tara se khoi ul hau bagi shana pham tam na asum masum lak pado kaya da manim thi jano tambani pa tara ni do khangani do ngasi di